0: iwe nira batangamule ra ekitaka narwasunga umusoji nira taa erunga twacho narwase uwobye munyecho nga kugavera omwati oyo na waneko omochi kuhi omukuluko shabia ekitaka mona nabakangania abakabwo ko kitaka haliyo mwame ehabia omukama yabyo musoji habyo numusabi tubwo mulimi naye nyabyako ngabi bukana kinda bantu bangana siba isiba shicho eritsuka kuwala ndasahabya mwame omulu abasungu bahike no yesa ndo tsikiri bwambu o oyuwa mabya mwame oli ama echinywa mwame sio buni chinywa chini chilure kuwala nda kweria ejilwire emirihi eyabotatakulu ye echinywa chiri bwambu mwame chiuti ni chinywa chamabe bwabirobenene ichangabo webrangabirimo 115 kutse chamabe chamabo bwabirobenene changanabye chamata arenga mbino cha mabe kasana chiuti arenga ichi deberobeke arenga na mebwa ni tatana na 115 na ngana na mataka hoberobenene changana cha bwana miyakasa ichiwe chirambo omwame nembo abasungu bobaleta ichinyeribu ambo mwame abo babasungu nembo riwa mbutwanga nalutwa chama bioneria eritsuko kobota takuluba kambo omwame yoyu iye okonzuko habye chehanda nembo chehanda chilebe imwayira tatakulo nyinera chitaka sio mbone mwame yo mwinye chindu aba yiracho no abasungu abare basa bamatsukare tulangebe nungo kubo bashingo ko bangakola bamambo habye esho sheferi habye magrupema habye manotabilite habye melongo habyo bakapita bo baleta myatsi eyo nawe ritsuka kera emyatsi eyo se yabya beba kabambo tuhute omunye chitaka chino neche handa chilebe kuna bandu bakana lingekana mbwarenga nemyetse sho territoire emyetse sho groupe mei emyetse sho cheferi byana bya kera sabya nabyo nabendo sibya boga miaka 115 liwa mu cheferi ha cheferi abaswaga cheferi abasukali cheferi aba ebendo byose byabya okunzuko habye chehanda ambuta takulu wetu yumunye chino uzirambo yomwame wakuno yese chabya nera basungwa barabara tabyabo hale bendo benene ebitabyabo gabiro benene nabere burana bandu nete ne besoma byo tuna musoma banga bakatolika abashilamu banga byabahe ne bendo sibyabo gabiro benene eno ne bendo byamuliolo mwale ndilindiomu na utwabere byatutabya ebyo shukuna mubucho ngomo bya lubi aboka obota takulu wetu banayo mamundanga kandi ko bandu koko okomwatse wendwa endwa riwambo eno ni ndwa ye civil endwa na ndwa machisomo na bindu sibya bwa bro benene ndwa mwale ndelende itwe banane obota takulu wetu batalunga ku civil batalunga mu chisomo abasungu baleta myatsi yarenge na ruhane myatsi menene eyo basungu baleta ye biritutsa ndia kobongo kunde babiritungiria yomo na tutatoka eriyo wanayo daro chikalaka ebya kalakala mera basungu baleta omwatsi oyo wiriwambo a sheferi ha ivi na ivi bas amyatsi yamalo light ya mulero abano siga mpa a chinone che a natuka rundo mwa mewetu ndo maeraba mewaeraba bendebende nerio omwa myana byatuma omuka mauku watbo na uya tsunga chitaka chiria omuka mana ni ya gabere chuku basuchi akibabe gabere chuku basuchi tulinga basuchi ababia bakarema emushimba kunde chitaka kera chabe cheka kumbera uko but ngarunda yohonga ndelera chabe simwambo ngarunda yechonga ndaheka kwa bandu bwacho ndeke omundu ni karunda ya okwakendre lera butsira ho ambuchama bya chai ye uka bukira mulume murebe utsi wabukira umunyecho oyole notuka olamu mwame nero wa muruto base musha kulule tukasira mache ho gombenga kombe wanatu hana tu hotwanga bya tukalera na wachitaka ichi chinde cheche handecho ndamba ah, okay wa marundio mukya mukalera nero wa kombere bakuha ebyo wangage ndara kwere sala waleraho nebo ambo okende bokale merili labo kumutsiki lyoria waya hikiroko muhanga hangoria chiko wachiria wandaga lumulu sholo waya rokroko sinje hali ona malangiriri hembereria al waya hika halia ewe na chanda chiko wawo mwana bya mukale raho indihi mukende bya mukataka omuhako mwako unichi benibiri benitano ebrengebyo ebya bya hobetia nario bas obutuku mo bwagenda hamabya aba le oko amarima okwa yamatsukerisagara abantu merongo matsukere kulu ndiriwa mboha eno bando mabebyayo bwatwera tuti omuntu natsukere eriwulia echetaka oyobali hambwalereho natsukeriwulia ndaro bas akashishira omachetaka echetake charemo ini achota mokata huta abayira mokata huta rota ngende shayabwera umunyecho nitichi ha baba nga yakuburango kwa chitaka cha barakanya neriwa a sitwa kasha tukati tokobandu eriyo umenyengo kwa ndo sechi chitaka chikuwao ayo ne rere eyilimber ne makosa au limber okobandu ba obandu bakakola niambukore ne ngokwanga nateka omunduyo muduka ikuwao ubuka yenivuliria Nyandishanga kuhemba. Neruwe shishira omundoka wataa. Yehe. Ebendo biyabere. Biyabere yandao undomu handa. Nga kuhemba gara nga shiala nabiri. Ini yabere riyadi. Omundu shangu. Kore nengo komundu wanga nare chibu ngwa chauche ferme. Chibu ngwa chauche shonda. Neunda watukunde. Shonda siseremo. Nga yeli shira yamu. Neru uweli yeli shira yamu nechakura taa. Baba mana kemiati yabere yange kata anda sanda. Erunga nga kutu iloko ferme yao. Nya eti nechau iswa shashari atra hano. Momu ulu emi ya kula. Na baso manawanyu mba makola kole vino mba. Ryo tukole tutia umuyi ama shari ya vile. Tuko tutia baka masaba cheutra hochendo. Nero baka baka mbu achi chana vechata takulu. Tuko malutu ulu hao tutia mba atukaba kuluka ya. Hababi ya mbakala mba endaminizasyo. Mungana sungani chini mbu endaminite. Mbu le dernier indemnité de modiation de terre kono bi ibinywa barenge byo banu akabwa nyambo tukabaha aka mwiso mwiso eri nyuma wori twa kitaka chini nyambo semwa ta murana bantu muti batu echo na kwasungutia ewa una ewa wakom okoko mahero kuwagu unachuta renge kitaka cha utinifash ukawa yehike ya ha chino cha biri twibwa rose cherebo kama wa mundu nebyana beretase byabino njana berugulo ho wayiha na siko kwabuta kitaka cha motata cha mabahera Neruwa sheputse putsa bantu kitaka chino ba arebe yo iwe ikata basa sa jere chere call oyerebya nebunyatse bukurirwa esho franga mosha kwera omomangwenda omumishikishi no mabenda nabenda bas mwera muti no wabuti ha a eishi mwe matsukirirwa ba a ebya kirira bekara ba wamobenda benda ha oyukata betashale tsomana ebeka togonga akari ya hoko kabende ngulao eishi moya malo ya malo ya malo ya malo bas abasha kulu bamatsukire kamba a kana nala bya kenda shane trim a muya twecho mumbie mbagara ya niambo omwatsi o mukuluko amasero mu basochi shale sero mu bakama abakama ibo bakabane oko wabo akabatangara ndira kunoko muhako akashishira omuhako ishare shasa nario akabade kabulo musachukwa ta achitakande banu babirikala muchi botu ngashatukane ribolusha namo atana rochitaka chambagara mba na yumba bagara nembo abakateseka omumwetsi omukuluko abelimbera babakama kune chitaka nechabakama nero mukama batashingiribwa naleta nabende omwetsi nuni akara hapopop itwanga kinama nifuka batu tichi tukamisa banu ngoko achitaka si chiri obligé eri tulibwa olofuna mula molotisma nebya omave somano mugambo echo chiko democratic eleta si anga ko obligé tulotir achitaka chao omundu bakambo demand de lotisma nyambo ewa yeria abakulubale tutu batahe na mashabu anatu mumenye ngoko ngatu hano hobe banza naho Mr. Ter kutse chef de cheferi chef de groupement shanga buramu kamamule bat rona makubana ndi tutwe achitaka chiko wawo nyambo chinatolere kadi chinaika hikene abantu bakina kwama ebivota takulubabuwa kombe nebya nomuyo abutambweno abantu bangana byamo ebakatake shongo koshoko mukama wabye munye butse ambu uhimbi aho naho ko buri mwaka kwemo kale tengoko usamaringo kam itobushi fuka hemba echanda cha chigombo kombe nabatake bat ngambo amanyumba mangana wali abutembo nobuyore nero bubabye binyechwe Nero kumbe mwaka kabe kwa demile vesenge ya bekwano. Obre mundu niya yemeseber. Nengo kumbe obotunga kisha takabu haiku. Naho erianza ahashihirire. Erianza ehiabu. Erianza. Echo chikare kaune wataa. Nga gula yacho inibiruwa ngoko abanabana mubutua. Chikare kaune wile itwenga hikina mani tuwaburabandu tute. Omwacho yokunda abrengiro mubandu isha shiagari tihulele. Naho tukasa marera ebe handabe kutia betaka. Kumbitu watu keli yacho. Ama vende mungala unyuyeli ya pwisa yacho ama tulia bebanza. Ito watu na probleme ichi. Ngalwe ewa tuwa lumero. Inashe hikia mwote mbwe no mwote. Na mwote kaba nzako lako. Ndi hinde senga sengi mil. Nabe kula kaba nzako sengi mil. Omwote ya chanema na taa. Chilumiru yehe. Erwe sengi mil ya yo. Wata hoyo. Na hikuwa wakata shamba. Ngende shamba nduwa nga hewa mwache handache umu. Tuwa tutenga tute chitaka. Ito tutuwe banasaba. Ndiya mbono nabe mwe sengi mil. Kadena undigesha muhe sengi mil, no di sengi mil, no di sengi mil. Na shofra nkisike di lohaji. Na resiko muka salama kuruma mwote. Muka mwabe kuruma mwa atuwe kwa tribinali. Tribinali. Kwa nenaba atu nambu chinocha chitakache atuwe no nabe. Iba shingana. Nambu ariwa muka tabeta wako. Mohobandu. Ariwa kata ngerua. Sehaho. Nerutuwe ngaki nabani kwa atuwa samarana. Ebe hadutuwa tutaa. Aba tebe pimacho. Kumi baba ka pimacho. Aba ndubu shiba neho. Ya mwami nyamutaa. Tulingula singa hikwe. Mwende tulingula nyinga. Tulingulitano. Mulingu la munane, muli kumi. Kumbi mwadatu keri isonja sonjinyo moshi. Mwabi isonja sonjinyo moshi. Narumu ya ramote, emu wa mwamote. Mwa, tumerekeri ya bando, tumijengo kutuwa mani na haoshi. Narumu wa minyango kumuka ninao, okoba leho, Nawa kende shabu utuwa nese ndengosho muinu. Kundesho ndengosha muna wire. Echitaka mwagulacho okomolo wa mabutu. 1965. Echit mwagulu wa wagulache banza. Echitaka mwagulacho ko mabutu wa kaluwa ho. 1990. Echitaka mwagulacho mbeno na Laurent Désiré Kabila inia mapehona. Miaka makumi abiri nenda atuna mashakona mpaa. Soto wa ndaka bibia hana. Wabirimu tutaho mwana wabirimu makumi abiri. Nadatu. Venziza na rumunesha kwa ngana kwa taa. Chano ni chitaka chetu. Eribo tuka ula yacho. Eribo kabiso mebu tuka ubie hano. Watasha ula. Omudusha ngaliga. Natomaba endeleo momati wa ringo yuto wa doke wanda mtu ulangwa. Sine taba niti wa doma tulangane naho. Ebo ni chinuchika yeti na utacheka. Kwa mabia umache banza chao. Kwa mabia utera mwalubu tuloshi. Lubu tuloshi. Niambo kaba kabo tabake. Wanganero mwanao weberimoma kumiabere na ndatu Venziza. Owa musubu kire ni anaute weberimo Ventroa no onde hivi na hivi. Wawiri utinje olubu tuna mato tuiria lua. Nero mundu wa mabebo ga hoho vero. Nenusha tibiru uka lua hano. Abi nyechubu waba mahiki. Ngari ngekana ya. Habasha kulubetru. Watasha ngekani kumati yoko ndake. Kanaba na rumuranga nolurengulwa muna wire nouvelle generation. Aba naba muna wire. Ukasungata tawa huko na namuna utechetaka. Muna mure mwishongo kona vende vende. Naruta tawa hunde watunga kusomesera ye Chisangani. Kutunga kusomesera ye Chenzasa. Kutse Lubumbashi. Kutse haye. Neru huwa na wende unashi baba wao. Eyo ulie yo kwa mwende cheremo. Kumbe wanato yaka demi lola. Kwa mwende cheremo demi lola. Uwa mwaya beremo. Metano. Unashi baba wao na mama wao. Na bala benyo. Ukata mwende $1,000,000. Ayoko kana huko kalase. Kwa mwende cheremo. Sikashika lwe. Ewe nyo murongo yo haji. Nero wesho mwenye mulimbe nibiri. Wameshi ya nakakulube. Kanyomo mtsungamo halia. Bo kanyoko ngomo. Kanyoko ngomo ko halia. Bo. Mute. Here mahere mehe mitzari. Mwame mwini banyangite. Mute. Nero ewa mwaka kalasi omomi ya kitano. Ewa na mkutumile demila okobore. Mwaka. Demila mbukara hakarasi. Traganzishungu la shenyu. Nga mwole banga ababa kato karasika. Nono langirango konde baba umu. Sayo anamutakai. Esho frange esho. Sike lukome banza. Akaira alia hoka banza. Yataa mumdombe sengsa. Nahalia sengsa. Nerokomu lichiremo ukuna muli ya bebanza. Bende. Nechitakaji mchaya chinga hiku. Tuwetuna undri ngulayo mocha andache nyuku tse muli nichi chao. Naya nieria. Naya nemutakia bende. Neri ukesha kwa karasi kawo, mwure baba wabini ya ute, webanza nga miya moya, ya chishia ya webanza, ya iringa makumi ya bere. Kwa chishia ya webanza, uwe mungu mwabere tali ya nusu. Kuzinyobo shinga kwa mkasa mwabere ya webanza vene na chishia makumi ya bere. Neri uke wabilo ya kundia karasi kawo kwa kukaringo kukasu shire, siwa mbukende kwa kuwa lua treka, kutuwa ira bendo. Neri otu kiri mbukende kutibwa na ye, banga kukaka nyumba kwa hayi, banga ranete. Neri wambu chetaka junchia chitimbirelu. Echo shechimo cha ya. Ewa berwango kwa shabia saka ya okukarasa kikuwa. Na tatawa ungo kwa nanzire nguvu tangausi. Na yashalibu lirinyo kamuvinyo yetu. Kuteka tangausi waina. Na ya akakutu merari ayo mbagara. Na ya kaende mbagara. Ini anagonza oku nguvu tangausi. Kulinihi ya buwa mabinywa. Kakopo kaguma. Kakita nyota. Kakasi sayo mumero. Kulinihi ya buhe songo kwera. Kandihika miranda yake. Nguvu tangausi. Baba wawo, eni akakutu merambagara, neni anyuali ya ukamuvinyo yetu. Kandi akare gula hebiri umubuli bigologolo. Ni ambu naye shanga kesha, atata onze nguvu tangausi. Naribu uka shake ndira ya bandubeno. Hai chataka chetu, abanduba nga hapa meribia mocho, mwagula kunde, muka nga nae betase. Na washofrange shu wabu kasomera kwa Chenzasa. Tumure baba unga kalusha shu. Mwene shingeno chihindi. Mwashi ya baba wauni ya naute rite wambu mukai trogera bendu. Mwashi yeno. Nero kumbe ama generasyo muna wire. Mwa menya. Ngoko mwure. Ogu kwa manana tatawu nyungu kwa biyaka. Aka hiti ya chetaka. Aba biyaka hiti ya chetaka. Abishale bahacho busa. Abi ni akaba hacho. Waka kumbera. Eba muha behasa. Na behasebe mkari kwa iku kolumia. Mwashi ya bugenosho frase. Iwa kangania nga urende kumituwa tukwa liyecho. Wapo kasoma tatawu wama vya kukukuni. Wapo kasoma balabi nyubama mama hicha. Tatawu usha ote na kiri hunzimbukuli. Mwaba yetuwe mbagareria. Mwame wa mtuka chitubia tuka kulucha. Tukiba tuka imi ya bali ya nabenyo. Ito lutuwa ya banyagulavo. Naro tuwa nda nabakunda. Esho frange esho tuwabaha. Muka tutu nabeba anza. Esho frange esho shaloko bali ya nabenyo. Kote mkabia muka shatusabu muku luko. Ito ba usako makuni au ubaba unzako. Kunde. Omulu wa ule cheba anza. Wabia kwa lukererelu au. Wabia kurigo shiri au. Wabia konda eye kuwete. Wabia kukambafu. Nero mundu wabe kuwa ebe hasabe kuwewe. Waya sunga musa chimulebe waki ya kutambera. Ini ya sakasa koko shonganga. Ini ya buganga nini ya kora raho bewe. Nero muna wira unamu humula. Unamu ya tukuriburi ya tuleka. Na uchina uti ya katambika ya samarata tatara wakota sokulu wao. Nero muna wira mungaso ndihi ya higania. Oyo watra kebe hasa. O waichiri mucha na mata subakuta tawe. Ngaba barana tutu situ wangali ya niyate ya renge yo. Ni abantu bakindu babaka bakindu ya mwitsa andia. Kuna mtu acho hona kulusaya. Mwala wa uze mwota shombe nishaketa yako. Kutese mwota shombe mkendi murungishamo. Neru njomu kaso ndatebetaku ya he. Oyotu situ mashi. Ha oyu hivi na hivi. Kwanza yata mokolo. Setu watamwe hamuli yeyo. Iwaka munene hamuli. Mune musamarera. Mwali ya na wenyu. Naba nabana mwota mwota mwota mwota mwota mwota mwota mwota mwota mwota mwota mwota mwota mwota mwota mwota mwota mwota mwota mwota mwota mwota chocho tatashikofu akatubuka ya atakumbe itwe liacho chetaka ni chetutubushi nibya na papa Francois mwana bwacho ate cela mezo commune nare mwamata mwa bikoba mbere mbere tatakulo nyoba na kumbera ndeke nare mwana bwinyo mwa panza panza ngwe mukali ya defet aba na bakabutawa baba kali ya defet ewasunga karta sikune tatawa uyo wana handaka mwana bruka sondika nile kata kibu utendeka abosa, ni abuwe sula ngirebio. Muna la ngirengoko, chetaka kwa nene sokulu wenyo. Mwamu amuro lako mtu yomo mesu. Natito njini ya neho. Ama homundu yo, chetata chilebe. Mucha mamu hacheba za chilebe. Muna mbire mkwa mtu mga shaya nile. Ni ambo, omabe handa evi ya poka mamu sama renda eki. Ngaba misango ko omuku luko, shabi yoko nzuko. Erilua kera, echabe chekatsunga, chetaka. Nani mbabu rechiviru vyoshi omu hako. Ito tatabu watu tiyaba yora watu keri ulia noma chepanza chepanza. Enda hania mandutu wa nehimbire yoko marema. Wale yoko marema noma kewa namo trakengoko. Ndinyuma gabira mtu yoko mtembo. Mwamabia wale trakengoko. Kumbia tukwa nabaya shongoko. Eche necha mochomu nana kanya nabaku lube leta. Gara muka ya engineer mbusa jiste. Aka watu si chene shiwa na chetakacho eche kutimi cha bimovil. Aba nubo shiba nganatu wa chetaka. Iwa watu wacho iwa mutinjecha chishialia. Umunaba tekeshe imba hano. Na minye rika kuwarende. Akesha kamba. Engoku. Tema nduba kendi himba. Na weno. Yabri kame ambu. Erilo tire kundi umuya masaka ata mbukro ho uri. Ni ambu buka buka mabuku wawo. Obuka manu muvile wanganako servevo. Tukatu nge chinga ngeche. Nge chadada chiria. Nene chitaka chadada mure. Sina shinge bri shira chenonde. Wanganako tina rio kunde. Ya basi umuya me mutimbako. Tutuwe mwabe banzi. He. Inekana zina atabo. Oba mama, nabiritwa ya mete, eriwa muka hira yubuhuti. Parcele nguma, ukea shuka mbechibo. Parcele nguma, ukea shuka mbechibo. Amba mando wakia ndagana. Amba ndo sema ndagana. Na obuchi rubu yetu, obuchi rubu yetu, obuchi rubu yetu. Obuchi rubu yetu, lotire. Eri lotire si, eretasi yata bote mundu, ini ya lotire. Omundu ya kayapu, meretati, njena mabu kano, obuka mabu kaji, mwese mu lotire, echitakachino. Si obligation. Na hene bakambu, iwa ya demando, nama za tukumbe echitakachino. Imu atulanga acho. Chika atulanga wa eliso de letere nea. Na waleta siyata batu. Umuyebi kaku ino ho ule. Iwe luwa lotiri. Obu trashikania. Amahaka. Eripokania. Eri umacha na chiku wetu. Ito ngerea neri anzolubu ere. Yore kareka abanduba lotiri. Haniyebe ho wabe nene. Tuno muvili wame nyambo. Echitata chone cheche handa chirebe. Wamebi ukeko le rahu. Watu kirea sungana neche handa chiria. Ama miachine. Mugona mbu bubelishi nebu ame, mugona mbu Maroke nebu ame, Angletere nebu ame, ne mabujirimani yari niya mame, wabasungechi niya mame, tuwa mbu, tulio mochi wachi no, na huwa kabuwe kuchumu iso baba alia. Abo aibio binashibu. Nanona yo tuanganabi ya, tuotia. Nerituende no. Ha? Ikesha tukulia. Ahave, chikari kato nabanduba honongo kono moshongo mwe, bakeku wa nimuku, abakarenga wabana murengo makuni, awatrananzira, ebyo shoba likiba tulanze bota tashukukate tutaresha samalera emyatsi emikulu kuyi tutahonerayo tusamalere echengatu wa teacher itoboshi washinja okomupe orilie kambale rukwata numaniro haki na amani nwakate kana ya ebendebe no nilika kule chilumbiro cha Pierre Robinson admin jekwa kumulira manu mabuya au haki na amani tushukasha kola omo wanda manu wakalo kutata shikofu oluke ngiro mosenyeri siku lipaluku Melkisedek mbrere kunyoboshi.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto.

0: Voilà Rodriguez, voilà. Guadeloupe, hein? Koyo et Guadeloupe. Comment?
1: Bien.
0: Pourquoi bien?
1: Et
0: Général Kona.
1: Jordan.
0: Kwenunua.
1: Kitatumba.
0: On a tout gagné. Kitatumba yowapi. Ulekasi sirio. Chikwangwa. Chanzike. Mulungulu. Brazza. Sawa, ngo tuoneshe mfano. Acha kukula ele makucha. Sawa, ngo salimia. Tosha hii mikono hapa hivi.
1: Nasalimia mama jina lake Alise. Nasalimia papa jina lake Kabuyaya. Nasalimia tati jina lake.
0: Wa mwisho
1: nasalimia marafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Wala tunakupatia matabishi ya Lebla wa Mutsanga na Sukulu Kalebu na Mumbere Valer kuna kwa Aveni Matokeo na Kalebu na Waliso. Nasema nini?
1: Merci.
0: Wende bie, wakufungulie mlango. John, fungulia mwenzako mlango. Tutu, koma?
1: Bie.
0: Uko bie? Jina lako nani?
1: Jiste.
0: Kwenu ni wapi?
1: Marere.
0: Sawa. Mara rabusha kucha bie. Sawa, ngo tuoneshe mfano ya kucheza. Hautacheza. Ngo salimia.
1: Nasalimia papa jina lake Wariso. Nasalimia mama jina lake Zawadi. Nasalimia mama lake jina lake Furaha.
0: Voilà.
1: Nasalimia papa lake jina lake
0: Mwache fujo.
1: Nasalimia papa leki jina lake Oze.
0: Eh?
1: Nasalimia papa leki jina lake Jafete. Nasalimia dada jina lake Jilete. Nasalimia dada jina lake Jisi. Nasalimia dada jina lake
0: Wa mwisho
1: Dalove. Nasalimia dada jina lake Jili. Nasalimia yomba jina lake Kabange. Nasalimia yomba jina lake Ashili. Nasalimia tati jina lake Teresa. Nasalimia sokulu jina lake Kishindo. Mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya Lebla wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Waliso na Mumbere Valia. Unasema nini?
1: Merci.
0: Wende bien.

Muriolo. Nero omutu kwa watu tri kumbe obuholo ebu avia omobe handa vietu. Ituko kumbe omoche handa kumbe amaisha au munja imi avia imi weme kulava owa munagwire. Kumbe echiro cha munagwire isi chas omoche handa kumbe amaisha au munja imi avia imi weme kulava owa munagwire. Kumbe echiro cha munagwire isi chas isa obere mwetu ushikumbe inyavya inyakalo la emurero inyavya kumiane mureta ibiuma ibiwene. Kumbe olwanzo ilwanganato kerevya ilwanganato kerevya ilwanganato sha ongezeka zaidi kulava. Nelio eribu watu tituvye nobuholo omobe handra ebiku wetu kumbe ebendube satu kumbe ebendu kuminambili vino etwa toka erhambavyo ndreke nilitumikishavyo omobe handa ebiku wetu. Jamaa tangaza furaha ya injili. Ngoko tukana buwa ebiro vishi otengere handika ojumbe ina tuandika oko 09 94 30 73 36 09 94 30 73 36. Jamaa tangaza furaha ya injili. Tomu watu te hari esho nzera 12 esho twangatoka esha ngatoka ili tuwe ticha kusudi twangatoka iriishi omobuholo mondreke nebe handa vyetu ebyatoka iriwana omunja kulava munabwire. Echa kwanza kumbe twa minyango ko ngoko twa nabwo ngo tukane bwibiru yoshi ereyanyira lilengire kulava eri irishingana. Ni wambu omwatsi wanganavya ibuna shingeme muwo. Alakini wamatenda anyira ukande sunga iwe newene iwe mabiyibulisha obuholo ijapoku atamibya ibuna shingeme no mumwatsi. Nario hanya bataalamu boma bawuma abakebwa bati esa ukala na ereyanyira ukabe uwe mewene ukayihira weka uwe mewene. Nero na choche kareka ishapukua unene sheria kumbe sheria iyaenda haumerera mubwenyiri okoyulia kukosera. Tuangene ilaho ngomufanu emwalwera ngomusanu owe parcel unadivire ngoko unashingeme ngoko basi omu muri chenyu akakupuma. Alakini akanga kakupumatia wamatinda mwanyira tame wangana sunga ishapukua iuna shingene alakini isiwendevya nobuholo. Kundi anganavya iuna shingene lakini samu inya wita kakala kameme kulavewe akeberengave hasa alakini mumukanuwe ya hika ukubiro niruwa sunga basi ni wambu ekwe mene yawe eta langereka ibu balangera ama vihiwewe ngayo kwenene. Alakini nga mulia sikiliza na ya saa mulieka mwendo kwa kina amanyi mwananyi mutubaku kama wabitia kunyotu kalwera demetre basi ewe ima ya emetre nguma na yunisubure emetre nguma tuanamata ishi omobuholo tuwanyerane nemeati ikandebia ya mavehoa yetia nekobi nebitia tu nesaa tukalwa umukatiketu baba na mama. Kumbe iwari buta aiso uti mie nye mienjo niko na sheria mienjo niko na sheria sheria yawe ewa vya nguka pungusa yayo omelavera ubua nyeri ubuanyiri. Nero twabya nyirana tutya amaisha inyuna shalola emureru itwe himba inyumba eiku wetu echi kwamire chikabwa chete kumbe iwa ilia iwe newene iwa ilia omulume wawe kutse umukali wawe kutse abana bawe. Nero omosho tabia shavu nomubyoshi ebe bakakola ewa hambavyo mu neema kujitika na kufurahia hali yangu ama hali ya mume wangu ama hali ya mke wangu ama ya watoto wangu kwangu kama neema. Kumbe hanya bandu ayuwe newene kwanza.

Omunja mbe mbunya yasa, ebu ayame. Nino kumbe, iwa mbukuda lelia, eafia eyuene, kumbe neafia, esa ya mabia ngayamu, ngayamu, ngayamu, ngayamu, ngayamu, ngayamu, ngayamu, kumbe na yu, iwa tukiriri yacho, uutia. Nino kumbe, ehali, eyamu nabwire, kumbe iwe liayo, na ikanisha sa omunja, kumbe omunja, yanganabia kontreri. Hane mutalamu muuma, mwabu watu, tout ce qui existe aujourd'hui, tôt ou tard, peut se transformer à son contraire. Nous avons échiré, nous avons omunja changana badilika. Nero kumbe chamabi badilika esewa sangara. Kundi, oyunalu utobingobo muna wire omunja, omunja angana hola. Bo, oyunalu mpatro muna wire omunja anganabia mshomero. Oyunalu mshomere muna wire omunja anganabia mpatro. Oyunalu muna wire omunja angana lam. Nero kumbe obuli haili etuatoka ni wambu erija adapte kuye ngoko tunemulua eri buwa. Echi ndichi kwa mire, echi katuwa tikaya, eribi anuobutu ekane, umugunyumba, buku wetu, kumbe, esu wanata iringa nisaya na vandri. Esu wanata iringa nisaya na vandri, uwe butaha pasi, kumbe na ayo, ugunyumba buwaye, ibu wabia, ngobu wa fulani. Kumbe ugunyumba buwaye, ibu wabia, ngobu wa fulani. Kumbe mate wa fulani, inyabia nguwa, kumbe mulu mewaye, inyabia nguwa wa fulani. Kumbe mukari waye, inyabia nguwa wa fulani. Kumbe, aba nabaye, ibu wabia, ngaba fulani. La comparaison amène soit à l'orgueil, soit au découragement. Wamaduka ilinganisha na vandu, wangana langera nga uliendata kubo. Hafu, lenya kata seka kusha ringa mbinu mwene, kula neruwa iwe ngera omu majivunu. Ha, basi, ha, fulani basi, ye, ya vre lava, inja renga, ngate seka. Ha, ye. Echo tukande menya, obore mungu are umukatikati. Kelke soa ehali yiku wewe, obore mungu are umukatikati. Hane, abali endata kwewe, na vare ekabunu okwewe. Hare, abali endata, na vare ekabunu. Nerio, kumbe, ewatse mera, oho ulia okuni. Nerio, endata, nakina nauti abali endata kwewe, na vare okabunu okwewe. Nerio, eyo, yeye sheria, eye chihuyo, yeye selalwa de la natire. Nerio kumbe, esu wanatra ilinganisaya na vandri. Yee, oho ure ewa tsemera, oho ure ngotunemunwe iribuwa, kunde hane abali ndata kwewe na vare ekabulu okwewe. Wamabi ure mnumba, eye meti hanibwa na batawite inyumbe yu. Bo, wamabi ure mnumba mbeno, eye etaje, hanewa haniamba aba maetaje amane nema nene okwa aho. Bo, ombele mundu tu akabia na ute ulionata kuhi, nolo kabunu okuhi. Wamabia mulokateri, ibu hanena bandibwa haba kao tera umunu wambu omoherasi. Esi balini mumanyumba. Na haba kao tera umoherasi nabu, nabu banuwe nakula baba kao tera omochi suchine ditu. Ombele mundu akabia na ute echi liondata kuhi, nechi loho kabunu okuhi. Nukumbe situabia tuka ilinganisa nyam. Echi ndri, echi kwa mire, tuanga toka Arabia, omobu holo mondeke, ni kuenua mema ya mpenzi waku. Anduka, iwa minya, kumbe, ese wabia, ukayatangasa, evesevo vyo unde, lakini kumbe, evebuya, evyaka kola, iwa toka kumbe ni wambu, ibi wabia, ukaya tangaza. Ibu wabuka hira enrata. Kundi, wamani hira, ebe tsebubi enrata, kulaba ebebuya nga waza ukundambi yutu obote kane ese wendebia. Nga waza muna nabaye chindichiro mufano o mundo o wada kahandreka amakosa awe mukeli wewe. Nyo mairo kukarne ati kukarne ruji. Nyo akaka handekamu amakosa. Nyo habrabe huwa mwakamu uma nero ama anza makosa awatangu ama nene manene. Na tuashimbe kengo ko, oko mwaka kurebero 365. Nero ye ama anza amakosa awatangu ama nene manene. Awaka watukumbe ayo ama reka inyapona mukali wewe.
nario umuongozi wa kiroho uyahikirako amwate a atina mwenge kumkaliwa mtakatifu ache omotrosa so sansengi jour amasengi kama na makosa awatano nambu omoviro ebyo amata kukosera omoviro betano bisela kimeri emia 3 makumi 6 aho ni wambo miatsi iyimu iyimu wene kweshi kombe ebebuya ibyo twahira endata kulaba ebyanga ebyanga tutunika kandibwa etwamenya ngoko nebebuya wamabuka tangaze rabyo atere tangaze rabyo tani alinga nabi vya nana kuretera mbali kumunwe na tunachoche kare kakombe ewa nami utahano nangana wiraho chenu hano sirenga wiraho chenu kunda hanyaba ndoba nene ndono babiri hitia abakali babu kutsa babiri hitia abalume babu usana nebio bakabuwa nikobi nungo kuwa nanego uta basi mukali wae akatsumbo bundubo ndo ikambwe na ingesha tarimia akatsumbo bundubo watu iwa mabimu hitia ukunda mbiye yue kutse ndino mura wae basi akame suwekando ikambwe na ingesha tarimia wenga nga bukogu wa yomundu ye vote ni honga waza hane ebebuya ewa mwa minya huwa nga wiravyo nga ute wanga wiravyo kutse mureme chitsebu fulani wa mwa nga wiracho waliko nga ute wabibu wache namba wakushi yoyo tuka profite mumalua wabano kusudi tuyere tuotia jama tangaza furaha ya njini echi kwa mire ni riarere ya kumbe etu angana ishi omu kwenene etu angana ishi omu kwenene kumbe omu katiketu ese mwabia oborenga bunafiki ese mwabia oborenga bunafiki kumbe omunafiki base ayo kabisa akavya ini mwiti kumbe etu avyamu etu ishi omu kwenene etu ikanganya ngoko tuli nero omunu ukaikangana ya okoundi ngokoure nero hangana na kumbe ehangana bya ebi umabe uma abe kuminya naye ebyanga bya akabe kamu mwinga siri muna kwa mire akamchezo fulani omundo inyanambete erikoti abe mbala erikoti nero echisomeko echirie mwesi ichi tulikire inyuma alakini embere ichi muwene nario ama mbali rikuti nyondo kitu wala rute kabisa rikuti la betu wakalako mungu kondo eki alakini abria lushia rikuti kweshi inyuma eye ichi tulikire nario kumbe nungu nyumba buku wetu kumbe hakana vya mesemu mame uma eyo unaposwa kumbe iya vya imisiri yawe ewe na mura wawe ewe na mukaliwa nario ehana yera ebyo ukasweka nario na maisha inatoka eriendelea jama tangaza furaha ya injili ewe na mura wawe ewe na mukaliwa nario ehana yera ebyo ukasweka nario na maisha inatoka eriendelea jama tangaza furaha ya njili ewe na mura wawe ewe na mukaliwa nario ehana yera ebyo ukasweka nario na maisha inatoka eriendelea jama tangaza furaha ya njili ya twabererunga tukabwa tutitule mundu muuma tuli twa tukandisha ishi hauma echo nacho niche uma nacho eriendelea jama tangaza furaha ya injili ya twabererunga tukabwa tutitule mundu muuma tuli twa tukandisha ishi hauma echo nacho niche uma nacho echipa na haa kine nukumbe ebe katu waba etu atuka ni wambwerebia etu angana ganyerana na maisha inaendelea kusudi ichini ya esi chavo wa ndambi nene kwenene erewe tana ni kawaida kunde omundu euta hetana na itukamu ulamu mjinga kunde euta hetana ni wambusore langera echebe ne wabe langera echebe ewa kungacho, ewa nyeracho, na maisha inaendelea.
Nego aho kabisa etukandebya etunemwishi omubuholondeke haumerera omubitu.

nga ebikuwetu echindi echikwamire uhusiano bora na wajama wa mpenzi wako na ma jirani antuka kombe ewa minyango ko omundu olomure naye alua omoche handa meche handa chewecho chekabi chine murebia emese nga kayenda yeti neru ewe munume ese wakatula umukali yoko chanda chabu kunde anemo musasi wabu niwe mukali ese wakatula omulume yoko chanda chabu kunde naye anemo musasi anena mapashwa oweriwe ticha eche handa chiku wewe echa seramu anene anene pe mabe uma ebe napusu ni akola omoche handa chiku wewe nero nacho chekare kakumbe iwenga munume iuneme uhusiano bora neche handa che mukali wawu niwenga mukali iuneme uhusiano bora neche handa echiba wawu kunde omurushare menye iba wawe amabe kapukala wamabe wabrelua meche handa chiku wewe nukuka sunga utia isho mparanganyishe lusha kala asubye wabu wa yiri ati kunde omoche handa haya atani karunga yuri ya muloga yuri ya erati kunde kwanza isi uwese urekirereme nabu muriwe munume muka yuri ya hola nebakula mboha kwanza aringa yuri ya mwita yuri basi ngokuma kaba kabye ni kunde so urekirereme nabu nerekumbi natu kare urekirama omumi naba naba tubutera omulume kusabira tubutera umukali echu dahola ne bakula mboha kwanza ringa yulie mwita yule basi ngokuba kaba kavye ni kundeso urekerereme nabu ne rukumbi twatu kare urekerama omumi naba naba tubutera omulume kusabira tubutera umukali echu dahola ne bakula mboha kwanza ringa yulie mwita yule basi ngokuba kaba kavye ni kundeso urekerereme nabu ne rukumbi twatu kare urekerama omumi naba naba tubutera omulume kusabira tubutera umukali echume naye kunde naye inya bya mundu naye oyuka oyuka otikaye ekashi yawe yelolaye emurero oyuka oyuka raisisa ya ekashi ekwawe kame hani abande ewasungame wambu ekashi youndi ibunya byangwa ngakakurumba kuyo kwe kwenyuma ngakukada langiri wikirie mete kando ya shezu mbelere kuyo nyo sunga oho oho angarandre kazi yo fasile ibu harandre yu difisile nyo angara isishinye kazi kandibu wabia mungo oyo kandilikibu kazi atashe litoha kutende kumbe watu kiriri raisisha kashi yo unde ukaribanda yangamu ya teacher wote na inatoka edanze kazi yo kunde kazi yo yo ikaba watikaya omugwingo buku wetu mukasunga echereria nero omuntu karonde kana ya ogusiano nebe meche handa chetu na bajirani okunda mbie yo etukande tokerebia abahimbi abe mborere tukandi himba emborere yomote yomomete mayetu omobe handa byetu mipembeni esiku wetu nero kukasura utia omusifa zaheri Yesu natubira ati nuheri wanaoleta amani kwani wataitwa wana wa Mungu erele za tiza de pe kar il sero apele fils de Dieu ne tutuye bandu abakayimba emborere omomete mayetu oho oho ture ne lutambi okwitwe nero kumbe omogoyongo buku wetu etwatoka ere usahari ebyoshi ebe katutenga na nyamuhanga ebyoshi ebe katutenga noyo ni mwanzi wetu ebyoshi ebe katutenga na bashirani abuku wetu basi ninawire ebe tukabi soma ejuwe riba nubute kane omobe handa ebuku wetu tamiyango kukumbe tuatoka reanyirame itua ilia tuatoka ni wambu erishimira ya liku wetu itua pokera saya na bande tuatoke lirebia bibuya ebe bande wakakola nebe ningo kutunamu visomavi basi tukawira tukashimabu ishingo ko vanamu vetu urekerera ese tuverera wa ngoko omotare moja kabisa musu wa munane chile chisiku kuya bazazi tukanishabia na mafundisho katedrali tuita risayendeke na basha kulu chile cha Joakimu na Ana nabo baita risayendeke tuwama shima haba ulikiriboshi haba sondo yaba makopafi kujipafi haba nabo shabu tuwama shima hapu nabo ulikiriboshi tuka watute kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mutumulawe tumashima na ukabitule.

0: akari ukangana ibi hau manawo nako akari yarebi hago mande endebe kande bibi ama bekanye shigulangiri echo
1: unashi babe behanda byabere nuba
0: eyi yabe handa byalwi
1: kuweteko nakake muweteko toma yireko hauma kumuntu na mandafanye fete eyi kande langere
0: ne de pasha yi kande na byangange konde tukasho ndagwa byachanda chekuma abandu shebesha bibi kampana dio to yarere wabo fulani no bo fulani kombye bandu boshi eba menyana na resungana ahago merera eshemuke yira bi hawo mera mutu ehe ndiya kale kagana to mabira ko hawo merera aho to kale sungana no shungali aba moyomba na bale beto na bagala beto eche handa chochi echa sungika na yo etwa semera na ehe
1: abandu bale romo chebende chego
0: ama chebende chego makonde etukatwe bunwa ni shugulangiri echo
1: ndiyo baba basi twe tule twanzire manake kumbe myati ya lava resemble mo possible kon amaisha kalire
0: chokobe na betia
1: amaisha kalire
0: chokobe na betia na chekareka ina na kutsamara ndiku mwalia na wayoyu kandi mwalia na kabisha kaka na yandeke tukapange mia semena netu na gu mwalia na abanda sheba kabaka shaga yi erita kania na bo perilo bya ndo banza kokobe na ole mwale wage kokobe na betia mwalia na
1: ujukwa babe Manake baba reno, emieti
0: ye
1: kafetaria ye viritu wa dicha. Lakini mukaya ne mukaya ya, evya ye vina hiri.
0: Evya mukaya ye vina hiri.
1: Sebya kuna waha.
0: Sebangashi wa mbona riyo bandomu bakabishi shonyamasha mabefunga. Abandu bama heka maguta na bandia metongo, na bandia metere, eye ye.
1: Nye kwa nene baba?
0: Nene, tuwa mape shombala ka kafetaria yango kugwa na matabu gaho. Ebe na mande toke kana mbenu.
1: Beka toke kana selo ama mwayo mungu.
0: Ama ndeshiwa kebo ambo nebo nangabu hemonto kabitu ama shole laba taliwa na shufitashio. Shifu ngale viria mwona mwondo na mwogo.
1: Eche sendebere, chekala oko kandro.
0: Saa watu kandi talivyenga.
1: Mili kidoko nye tutapata, ito kulisha yutu.
0: Wakia bashari yako vya bandema shavaka yale regu nyumu wabe. Mwabe ronga baka ya babana.
1: Hanena wa neba tesi miromo sale bati mtu kuhuta kwe. Mili wakati mwona mwona nemo nilo yata. Manake muni titu
0: huu. Atumuba kanyi moko nyama.
1: Ndwa ni sakramendi.
0: Kwa batami, na chonga, nganduli ningabu gacho hanubiru vichite. Ndwa ni sakramendi, na ndwa noji kabyo sakramendi, kumbia bandugu shibu chichayo, ngabe kato kikanane te. Mwanganaro ngera hano hono mosalo, imwe luhano, imwe jiwenyu, nerio base, nenyeti ya weraho, nerio nipo mwanzalaji, nzalaji kabo gabando, chekali kuto ta, abali ya sokomo, okomo ye bagalo, ewa nerie, katore.
1: Baba, chonya shi, nechonga shikaya, wama hano, oba katu homo buchomo.
0: Kome nabe etia.
1: Mana yake abape, nabani matere, wana mutu kongo merera.
0: Kome nabe etia.
1: Kabo bateno, ama isa ulu hicho, si maisha wa retangerako.
0: Siwa retangatangerako,
1: Kune kanisa inaanja nyumbani. Jama inaanja nyumbani.
0: Banduku yako.
1: Nenyo batu, kume tunafatana, tunasikilizana, itwa sicho mungu, itwa sicho babuti, na maano wache andane kisomo.
0: Na miyati ya genda kanda kii. Neri shiku langiri yetu. Neri yon, tahe, na maweko wera nete, uya wera bawa wuti wute. Omwati yutu malikago, uwiri wamba kumbia kali yuka biyahago merera, na mariaje abiyandreke, andwa yelaweke mokabe mbereka huya.
1: Ebe andavya mbereka tana, abanduba tita ambana mukono mukononi. Eba keta lukoko mwati baba.
0: Ende choche kare kina kubarani dianeteno. Aba nduwa kabia mamabia mwabu guma. Ebi ya berega baana abe kata chishubwa go. Eshondwa neverero. Vikishubwa ya bandoba mwabu guma. Aba mwate mwata sungako. Mwakande sungako. Aba biba berega neriwa bate ho. Shiba ngashe kanine fulani. Wamengwa berega na sungali baka. Aba mwabere klambo. Ewe kukandibia sungali. Akanda gane rahaji. Wamengwa mwabere ulpanana na muyomba. Ewe kukandibia muyomba. Ndi chiro cho. Eba sungano.
1: Kibangana resungeka.
0: Kumbia
1: kaisi moko mochiso moko baka bake mba mbono. Tuwa mabia bake bata ye.
0: Kumbi tualwe mtualwe mbogo mai.
1: Neritu kendi vya che
0: anda chisheki. Aji. Wama nyibu chache soma cha kwanza. Aji. Acha kwanza basi.
1: Nani kukasongoti ya manake mebarake yu mwabiri tu irako. Ina tufatanisha popote tulipo.
0: Kame nabe etia.
1: Manake baba mubia mukatu savera. Vizuio na matatizo ni vyengi sana. Ama tandasone manji.
0: Kame nabe etia trahe mwaliana. Naona gengata tuka hiku hano. Nga ya liba yenga na nama ya songa wa mundu muka wate. Anala hiri nyan songa ako.
1: Basi baba wene ya mongata vini nemubi yoko chewanza ko hano. Nerifu liramu lomewa yibase.
0: Sawa.
1: Nenabirishi esho njamba shohana.
0: Sawa.
1: Sawa baba. Baba washinja.
0: Shahara lubanza time waliana.
1: Washinja nenye mutara mulumbi.
0: Washinja
1: katura mbera.
0: Sawa. Mwaliana vata. Na vata bando mwaliana yuka buga kwa nene. O yuka bisa shiu na vata mwagera kondake. Ayi mwaliana wana vata. Abaliana washinga kwa kabia batia kumbe. Kumbe chuwane bas.
1: Kipao.
0: Try message.
1: Try ye.
0: Yamahika.
1: Ashia yenga.
0: Ashia yenga. Manake, abinya kaka, yes, seria, nyaka ni brat. Achepa oswe ndeva kwe, anoshi nyabile bale eno mwereba metre.
1: Ulimutu wenge.
0: Ha! Manake, sheria taliga. Na brata tufala shombe natu. Ati wanganabu kani encho ya hanu nyobalu memabari ya moka shabi kisha shombe lesha wapaseka. Aprekele ketaka na mashashendaki.
1: Lakini, awalu wana mabari ya na mebere.
0: Mebere ya mabari.
1: Kasungu mulu wa nina trahia. Ena wenga miyakisatu omoseke na ne wa.
0: Anye ne wabu sheli talunga na yu.
1: Abandu wa keto kerewe ke shombe ene. No mungu
0: wa wate. Na bandu nabari nuba humaire kuna gane lapeye njiri ya kari.
1: Abi tika kono luba nzoti ambu haku.
0: Murudishi mambuzi yangu mena mungino.
1: Nechona uwa toka haki. Nerikuwa teye. Erikuwa reno seka hiya ukwanza. Ukata yu watote.
0: Na vada kayo mokao makao. Ngaka basu ngatu ni bojuru bojuru pwe.
1: Wabaretoka.
0: Manake bie.
1: Ha?
0: Kauma.
1: Ewe.
0: Unashu eso mnwa karunga hali e risk. Na yonumune zukona ta. Au mwanyi urishetu nduwa ya ina revese. Ye. Mwanyi. Ena ranete. Mwanyi na zukona kana ndo. Nama zukona kolo. Nama zukona rekolo kana nana. Mwana zukona rekolo kana na kanda karia. Akaka kanyi. Akaka. Aka tumungria meso kana.
1: Aka bebenye karia.
0: Aka bebenye. Nama kolo kana nako. Neluna kabrati. Mie na weye. Vishe. Kumbafu we. Kata. Kata na mafu. Na mie vishe na we. Haiko we njuma na ume. Haiko we njuma na ume we peke mudunia.
1: Shondwa shabria sika vya nuluba.
0: Wabero
1: kasunga mbuha omurunga. Owe mayenga bere mwaka ihaneka.
0: Kutia mabehola.
1: Kuti omurunga mwaka kanuka.
0: Uwe
1: hivuni ute. Halyesho kokoso sere sete.
0: Kumbia
1: badu wanana bambesa. Iwe ishi itia omoburafiki buku wako.
0: Kama nabe itia.
1: Kwa kasunga omurunga mwaka ihaneka utika. Mwaka hika kutino lile.
0: Nariyo vye yu. Nabra leka abo. Leno nariyo kufu. Nuhu donge. Hanunga trahaya. Mina kuache pao mupia. Na bibi yangu mupia. Sisiria mupia. Donge tunanja vinyumba opia. Vitu vyote vinakuwa vepia. Nyumba nyepia. Na vinaumbwa vepia. Kwa ticha. Aji duwedu liyoko mwisho. Duwedu liyoko mwisho. Nero hanunga. Shale yonte na bana.
1: Esale kana kafe.
0: A cafeteria.
1: Kana kafe.
0: Mwene mwiko kwa cafeteria mbo ele dati kwa kipe. Niko kwa kanya mbo ele dati kwa kipe. Niko kwa kanya. Aba nuba karungi viru vyo shia nuba di. Ama kafe kwa shi ali okipe. Nariyo ano ngabu wanete kumbe. Tuwamari bienga na nama yaba no omukali. Tuwamari bienga atuwa nama ya.
1: Tuwama programe.
0: Nga tukasha ramolopango. Tuwame bula kafe. Ara tukayu hukirai. Oro tuli tuanziri kumbetwa itwa hirabi ya mokafe.
1: Amakafe ne manji. Amakafe ne manji. Kandi avantaje ya kafe mukare raho mwanzire. Mukari ya nakari ya mwanzire.
0: Ok.
1: Emu wali ya nakari ya kati kwefuyo. Ewe andabia urebe kakata nabu sana. Shonde tuwa riyafu kakera. Sekade tihurele yomobe hana. Na hafu leni mwaka ya komunono. Fulani mwaka ya kamala. Hivi na hivi ya vihu vere hai. Nosu nga mandu babere. Enduwa ya uye tese vya chanjo.
0: Ya vya chanjo cha malua. Narunera nyetenu. Nyongo seno mesaje wetu. Nere, ametoka kwanza ngashe sungoneta.
1: Ametoka seto ngabulayo.
0: Nisisa kwanza nauti ya mitoka. Se formale nauti ya
1: uru. Lembasta kasha tuwa
0: Lembasta nauti ya mutoka.
1: Na jandika licha nauti ya mutoka.
0: Jandika licha nauti ya mutoka. Na iina ni uwa.
1: Na BF ndeti.
0: BF ndeti. Aha.
1: Kwanza mwaka wati ya keku hane chelako.
0: Wala.
1: BF ndeti.
0: Okay. Ametoka lakini sina. Neri kwa akaribirale. No esasi ya karibu.
1: Yeah, tukasungako.
0: Metoka
1: kaka sungako.
0: Ona nga enda moyonga mbao nende.
1: Mutoka.
0: Menendo
1: muluki. Mutoka iya nga bula.
0: Menendo muluki bulti.
1: Wanzo ulo biefende tukasha ulo wakenda muloko.
0: Wala.
1: Biefende kiyota
0: chako
1: mutoka. Wakenda muloko. Nechela kakasha kuhacho. Ndi chumuka liwa iwa nambacho.
0: Iwa nakuhacho.
1: Eee.
0: Ache.
1: Ye biefende ti.
0: Eee.
1: Aulusima lwareka wake.
0: Eee.
1: Ndi biefende ti wambalu.
0: Eveste wambale yu.
1: Ha. Aulusima lwareka liwa.
0: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh Wese nende shahe sumbuwa, sende shahe sumbuwa. Ane miyate ne sao.
1: E miyate tome bugayo.
0: E.
1: Babe.
0: E gugu tichi ndo hemu.
1: Manake baba wabiju wania e miyate yenu hasia. Kono besadu.
0: Nagikwa, nagikwa tahe sindi na vashima. E chepo ya makola mungu kuliri ya chepo ya.
1: Oyo ne mugala wedu.
0: Inyu baluana.
1: Ne mugala wedu.
0: Abalu ne vashinga baka kolango komo kana kolako. Kumbia walu no mukariti yewa kabiba nubwa na basi.
1: Mana kete handa nilu tuamba.
0: Kwa nengo.
1: Kwa mungu nilugembe.
0: Nilugembe.
1: Ewa kutongoyo.
0: Kwa nebe etia.
1: Musaidiazi wa leo kesho nayo tesaidiwa.
0: Na kwa roporo muna shungire lwe.
1: Kwa baba uwe dromu sakuluka tuwe noja mahano. Eka gare kanichi tuta wetiti ya mwala
0: ukuwe. Ndikuwa checho tae.
1: Ndikuwa tae babe. Wanabedebe de kera. Aba matenga, aba mwati handa kundele no, esyo mwati hawezi tikabia mumba danganyo, bosa nane lisi ya niya, aba mamatenga.
0: Ayone kwa nene, chini ilu nga wane tikuwa ngane tumayeche bago, kundele unye nabu hili ya tekumba nyaye wabumukari wako wewe. Aba wabumukari wabawawawachi bago, nabe watu eno, eba sungana, nijutu wali binga tuwa mapangatote, miyati nga jama genda yeti na ryo, miyati ya gendo kubutaratibu hei.
1: Ayo ye kwa nene, kwa sungari yaba hetana kute muyomba, aba longi wa yabu lomu wana.
0: Eba yabu lomu wana, nane.
1: Kote wa yabu yabu lomu wana.
0: Eba yabu yabu lomu wana.
1: Kukumu tikuwa yabu wala chaba teko mabandoe eno, sikeru idara.
0: Weka genda vete, nebu shena nachi. Na hobye byo na na na beretoma eje kibago mukabati akata yeyiri mukeli gukugwe bakaje shungana bakale bayenga bamapanga bate
1: aho mukatumika mukalinge kana yanandeka
0: kobe na beyiti
1: abantu bamabe runge banya kwanya me bakale ndandeke
0: amutoka kwa baba kwa
1: ana yo kefungawo
0: baba kwa kwani nokwe
1: ane kuno kamo
0: fungo kare ta shungika ana mebu gaire ngaturu ashuru shindisha mulfunga
1: ane kuno
0: okay mo boroten
1: akaya kuda mche wao
0: kaba kaba na betia
1: na ndo basi kumbe mungu na wetia chepao na dimai iwi kalandek ane waepusha na madharibu yote yenye iko naonekana ewe tweno oko barunga habe wahero henyo tonyo
0: unashita yetu kwa mundu akabya magenda na birebu gwene tunayakanuga na ngoko munamo genda na yemukate mbesa ni munamo moho ko mahano eryo nage kwa na munda kulati mego mabegenda na batamirina bashingirina baluyina bibi eryo nago ukaya banekana gogo mabebi mu myete yerenga yo eye bafuta banki na ukasungika tuna gogo mabebi agutia eh
1: omundu se ali akagendo moti sendo
0: kwa na beti ya na malomo wenge basi abiye basi buaze bakanye bora ene kwa nene kutsa mukaliwa babarama dejuru kwa nene chingire telephone na ndamuronda to koma to maya ronda sale kushinya bara chinga telephone hano babarama ambu mama wenyi muloi akabye muloi atakashi na tubu ni muloi bamabina muno mri mama balu bamabye baloi bate emya kamenga hachi na tubu mabina baba kabisha mbeno na ndongande lungano mwana muloi hai njenga lungano mwana muloba kaya mbuma chepao na akasha kabye musale mama weyo ululoi mwenye bale mere ni muloi bale mere automatique mama bye muloi shanga bule retransfer no mwana wako wewe boko na mabega no mwana wako wewe mara wako wewe bale mere nyanga na kasha nyiba no mochiru ni nyumo higotseri ate ole katala mtoto yangu kama ni namuna gani na mabishana na mwana wa shanga nyanya bare bye muloi hano na runjina lungano mulo na rinai nanga hamishibwa ebiru bishiko kuba no mwamisha kutamba no chana chucha mkorokire chakorokire chakorokire bele mara wa kashina tu kana mundu ka Uganda ke but badi ni bwana no era nyeten ni abare baba kotse na mi bwana tashitu ndolunga achishia tro jour baba biri tarisha kaliwa kali ko biri tibwana na sala twabare twabare twabare na twabare ba naho erubwa munu bwire bakamba na rumba bele mara ni muloi ni era nyeten ni era nyeten mimi ni era nyeten Mungu wa Musa ano ni majaribu nichi nera nyeti badi mwenye kubwenga nera nyeti nera kiendwa kutsa nerunge badi ano nerunge ano sinerunge mane yirelete hai.